Endelea kubarikiwa, na namba yangu ni 0757 536 87. Je, hapo ulipo Mungu anaweza kusema ni naye fulani? Pengine ni dereva wa daladala, anaweza kusema ni naye dereva.